taringa mai ki te reo irirangi Māori o te hiko o te ika. Mā runga I te iarere, iwa te kaumā fitu I rātahi.

gentlemen tengo te ra wa ta e ga ma ko paulo sin te na e mi ka wa tsu na ki ta ta ka to nga mi yo te ta ki ka te ka to ata mari e ki te na ki te na o ta ta e pari mai na yo ko te na a ka nga yo ko te na ta ringa me e nei wa ta e haere a ke nei mana ko ia kai te rata kai te pai kai te ka ka nei e nei wa ta ki ka to kai te faka ko ko kai te faka hiki wa ia a e nei wa ta ki a koe. He oia no, e pae kai nei, ko tia tia tēnei, Cloud 99, tia te he tume kōrero.

Yeah. E tua na ki te maunga, e kaua na ki te moana. Kai a tāua, te taihana o te upoko o te ika. Irirangi manawa, whare kōrero, me te upoko.nz.